0: Iyeng sila, minay ko kopyo kabun bin o kyo. Bay na ako rin makopyo nang kitang kami na ikitig kabun ang chin lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. O saan ang gimat ko ngayon tawan, bay na ko?
0: Irin na kikopyo. O saan ang muna ko ngayon tawan na bay na o kyo?
1: O, irin na kikopyo. O saan ang dam, gisambat sa dapan nilo, kyo, oh boy.
0: O tapat kopyo. Iyeng sila.
1: Uy.
0: Karang pagkakataan ko, pyo ko rugyat. Mingilo, di. Kung ngayon tawan, di. Da, ano ka tilan?
1: Is, no, makasusa intana po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kaila. Kunada, malas ako na mangintang pinchin lang.
1: Hindi, malas. Oh, malas na po. Magkinawa na po radio. Kaninga WFM. Harap ang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamaya kaninga WFM.
0: Pama.
2: Ruputan ko ngayon tawan.
3: Tapi sana nga saban kapi selotong ako iti dababayan ngintong kauyan tawan kya man ko pala mo sa ti kauyan tawan mantak tanaw bay na padam doon tulang katuro taon doon naribo doon na pada manam pinalabos mantan iti da kaupisan mangingintong taon Malaysia mantan iti dapat watas punong kainan sakit. Madali tayo atas sa kiningaw kasuaban bay na ay sarasam sa sarapan na minay kita tuwang maninggarod mga paitangos isa doon na kainan. Inaso basa kawas selo na badam talo darja Celsius, lena so basa siriba duha na badam talo darja Celsius. Nabawan ka saban bena rumasan pipira kenenan. Panangka tatuang am nagi sa sadapan meninggarid mi paitangus isa duha na kainan. Inaso basa kawas selo na badam apat darja Celsius, lena so babas siriba ay duha na badam apat darja Celsius. Tainam ka saban bena ay sarasam sa sadapan am nagi tatuang meninggarid mi paitangus. Isa duo na kainan, linaso basa kawas tulo na padam apat darja Celsius, linaso basa asiriba duo na padam talo darja Celsius. Tamunan kasuaban bayna matangus kya, matangus kasuaban bayna panang sadapan meninggarud miya paitangus isa duo na kainan, panang katatuang rumasam isa duo na kainan, linaso basa kawas tulo na padam duo darja Celsius, linaso basa asiriba duo na padam talo darja Celsius. Kana kapiya ruputan ko ngayong yantawan manto katedo bayna. Pinalabos naman tadi ti Dakopisan magingintong taon Malaysia mantag iti dapat tuwatas panang kainan sakit alansan nakanood ka pela na manay kapasaran unsika ito kakalkod maginangoday iti da Radio Kenya FM.
4: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12:30 hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa 12:30 hari. Maklumat lanjut juniorinnovaton.rts.gov.my.
3: Maginawa sining pinagayano dat magkikinangaw may aditi live o TikTok ya. Sining matadi Jemises Manggata Pasar Malam Kaningaw. Sa tanggagu sining matadi Juhairi Rasimin iritan dat sakot. Kini FM Kuhay Aramaiba.

0: ako campus eh. DJJ rin, umsindingit eh. Parang hanko di Daddy Calion, Simpson Jimmer, Mile, Juanes, Antonia, may amod ko lang, matuid. Iso kiti, iamod lang yan sa ano ko. Saan ang kayo naamod? Ilay bakiyo, ilay adi, sa ano ko. Saan ang kayo naman sa sanong, bahatiti. Adi. Iriri, natu, na yan ako nagkaredit.
1: Nga rabi ang pasan naman tadi ijalin na kubit kya. Ay na na po di ay kalsiya kya. Awis siya na kampus. Ay minigwet at manit di jam ko siyam apat pa ng siyam minit kasaban. Sadang na maginawa to pagos sining. Apo siya kong manigay di Jerich. Nakarikat kya. Ay sining mata di Abin kakal auto malup. Sutang ko sining mata di Justin Marajin. Sumandak miwas kiwas am nagi Arliana Jinakin kadaw di Tolumis kan FM kuhay aramay ba.

0: Si Dohim Gabin, mantag kampung Rampon Tambunan, pakinangaw ko na do baras da pasalimban, baras dusun. EPM kaninga, buhoy aramay bot.
1: Ay nga na biyan sining darang otak-otak na digyan. Sining mata di Bodrick Polos, pinimpatan ni Hanay Mili Quintin, Opus Ahudika. Ika nga Opus na gidahak agyan. Arliana Jinakin at tadaw di Tolomis Justin Marajin Sumandak Miwos Kiwos Gawitatan Menitin Jam Kau kapod 6 minit kesuaban Bakal kau dada Temian paida Hiti da radio Kena FM Mati frekuensi Siam na Bedama patitik Turun megas Kena FM Kuhoy Armai ba Marti pasan naramit ko mata di Junaidi kapisaran saban kumadi at DJ Oboy kasi ako sinang ni kumadi kay Junaidi alansan alidas ka Oboy ka oh asasunong-sunong iti ay tupinay Junaidi mamasan ako pagulupo kumadi ka di kumadi ka Oboy ka alansan alidas terima awanadan mata di binamangun aminsanan magkikinaw di ti Radio Kena FM. Mau nagalingan kumadat puro paganakan ko yung kampung kasi lalagatan na kayo dat papalan ka radya. Iti ako yung Australia at Dubai ng TDJ ka. Maraguti pasan na ramit ko man tadi arini majanun. Onsikahan kopya ginawa ko to no koin bulay no jelina om Abdul Malik kasi agya. Sungulun mamason yang pay sining om sungulun pakagu misu dawil it era om i abau gya. Yaram ya bau gya. Macam manapun kopi sedangan ada di KDJ kan. Salam damai megal di Elvia samai om negi Pam sinding di James Husin madating kya ka. Boleh ba? Manta ko kinangatay no pagulo dat arang ta ko sining manta di Husin James madating. Kinangatay ko pati sining manta di Dato John Gaisa. Minyagal o sin-sin. Kumari kayo di paparlo dat pinangayan di kanihab om nagibay na. Man ko kayo tong kapain sining manta di Dato John Gaisa. Minyagal o sin-sin. Ama sutengah gusining mata di Niklos udah mogot mitong kiad am lagi sutengah gusining mata di Hutsin James madating sining pinikano di arin majanun kena FM kuhai aramai ba.

0: Malaysia, Keningau FM.
1: Kanapian sending mentadi Husin James madating kepasian asadu pisuayan kena kano di arni majanun kia baras kana padi kau luan garage nga pisaro kon pait amula kukupad karang ulas sending DJ kasiya kia pagulid na rang tawo sending mentadi ni class udag magat mitang kia dam nagi Dato John guys ah Miniaga la sing-sing. Kumali kayo di papahara dat piangayan dat adaw bainak ya. Pampad minggu. Apanam dua tulan ka turu tahun 2002 na pada manam. Alansan dat dat nalihis ginawa na karang usining diri tabinay. Amikay hitid Radio Kena FM kasari dat manakadong na kayo tabinay. Isay na pa. Makikinangaw di papahara dat piangayan dat adaw bainak ya. Alasan dat kati lambu sa piangayan gisam say gisam am ano da mitang kiad amos ka kumadi ka di akakal dat muna ko dong dahil hitid da Radio Kena FM meriti frequency siyam na ba naman patitik turi megahens so ay ka harnagay mitang mitilambus maya hitid da live at TikTok asaben bay na am kadali huay segera dahara pasan tebenai au kusimban nombor wasip dahiti kini FM ay sa isa siam lima ulo siam anang walo anang walo jam ka hapad doon na padam lima minit kasaban kadali huay tebenai ar kata jam ka bremisa kasaban arang ako kabar teniba harap patimpu o gumupa timpu kya dat maginang sinding sinding dat pangalis ginawa mani ko di masa-masa makan kasaban tebenai tay kait sarapan pagi kat barasat suai kya pilih di kayo daat takanan dat kasaban kya akan ka ba saw na patakanan kya tebenai kasuaban nga basaw ta daw nga basaw sa sadapan nga basaw kya pita nga tuwang nga basaw kya mang aw na gina ngayon parlata migi kya tebenai mamilah kau dat makan dat i tengah migi tapi ni nga akan ke asaruk kia kumana gini kau di masa-masa hadat papalan karaja ke saben benek ya nun apa karaja manda kau papanaha karaja misa sendiri taika karaja dat i perintah kia egal kau kementerian kelidasan tu aisa asuti kia ha rana pa karaja kia madikit tadaw madikit tatuang kia kumana gini ala di pengkarjang kampung kaya iminay pamutong dagata nama-nama di kayo dat mga hit nga hit ay ka nama-nama na papatur da pulot dagata kaya nama-nama da kayo pa irikaw to binay kadalihuay papatad pasan hitid WhatsApp kin FM ay say sa siyam lima walo siyam anang walo anang walo tay kamila ko nagidat mintang dat Facebook dahay kin nga FM hebat syok niya kumadi ko di pondorang tanaw bay na taika ikamultan di kayo gamad Christian kya sa siliwanan man tadi gereja kya taika i kainan dat sa sampayangan bayahan kumada kayo tabi nai malasan dadat abarakatan tako mantad minamangon alayan tako mandad at rural kawaya at tako isa at kawayan dito senang menerimpok sunduan tako tadaw bayna tuan pampad minggu ida tadaw ka turu apadam dua tulan ka turu tahun 2002 na pada manam maginaw ta bagus sining matadi Jocelyn Ambuyongos nung au ko menerima am negi sultan ka sining matadi Martin Thomas kasaro di ka am negi Pepe Machi matai patai da masih kena FM ko hoy aramai ba

0: Pakinangaw ka sa Lembahan Moros, Luzon. Kaningaw FM.
1: Kana biyan sining darong ato tino di sining bata di Pepia. Matay patay damasi. Pagledi narong ato sining bata di Martin Thomas. Pasaro di kam nagi Justin Amboyos. Nung aw ko menerima. Minig ko tatan ba niti jam ko pa dapat tapad ang 5 minit ka sabi niti na kayo ng takaw kaya. Ang kanalihway, ari kita jam ko habari misa kasaban, kalambos ka barti ni Bahara patimpo dat magkinangaw tulo pa sining tabinay. Sining panikiano dat magkikinangaw mas ni Sumiran taboyaboy. So tang kagus sining mantadi KPDO. Sumandak lusong pipit am nagi sining mantadi salanin mian. Pitong kiyadan. Nga kanakaw po tong kiyadat radio kita binay. To agumo po siding-siding dat man ko pasalimbaha deteno kita binay. May ampay nagidat kapailan-kapailan nagikumadi ko dit harapasan. May kalti pasan naramit ko mantadi mimi kapisangan. Assalamualaikum kapisanan ko sa waban kumadi ka DJ. Oh boy, kasiya. Kapisanan na kumadi ka mimi. Mamasan ako kumadat ang anak ko am nagikaroon ko hilidwalay. Kauli ako sa sadapan, kada ko pimpanaw, kau to kay. Amara kiti pasan na ramit ko, mantadi Justinus. Pati isa nang asaban ko madia di Jameson Boy, kasiya. Aray! Mangisa sana ako na padahag, ya? Mamasan ako kumad insanan dat magikinangaw alansan alidas. Arang ako ito ko ti sinding dat man di oboy. Papingunian ang sanangan ako na sining na papingunian niya boy ka. Bonsi ako mga diga DJ, mga list ginawa, dahay ka. Opong, kapisanangan kasaban. Kapisanang kasaban ni komedika opong. Pwede ti jam ko, hopon, apatabunam turo minute kasaban, magin ako sining. Taboy aboy, masi sumiran sa tanga KPDO. Sumandak losong pipit am nagi salanin miyan pitong kiyadan.

Aku hai aramai ba beniti jam ko pada misa apa ta pada turu minit ke saban sinding norang otak otun dikia sinding mata di vertis gungkit. Kada pindarai ba darai ba kia sinding mata di just ready gosip. Asu mandak pitas korohianku. Minta kau tatan beniti jam ko pada misa apa ta pada turu minit ke saban pun sio ko mendekai jalis kundaya tu nokar ke titik live atau TikTok ko saban benek ya. Alansan telidas tina na telidas pemusarahan ay misgingis. Awang dan anda mantad binamangun om kumadi ko din sana di may kinangaw kung sigaw to nakatatad ko mantad pwede jam kasi am kasaban di teno gisam na rikita timpo dat may nati apang kura pati pinay aw padida ng babasan dat may kinangaw sining sining da pangli sa ginawa tadaw may nati pinay apang kura pa itit ako da pampad pampad kasalimahan barasusun kina FM to harapi pira pa di minit da turmi ka dati teka kasi gambat iti jam ka badam do tanga daw sumawalit ang balot pakarja di Jayza kasalimban para sumurot pagayaman takaw monsoy intara jam ka para muro tanga no araw sabay ra jam ka talo ramay apay ko rapat tabi naik ya tagyanan ko ikadua sining miso suhot sining mata di Felix Don numbalan ko na numbalan ko na nagi sining mata di silibin bugis andoyo yong ya sining panikiano dat magikinangaw apay ko rapat tabi naik ya magyampun ako sigira dahara baras di takopia nakontok suang ginaw di kayo armato baras baras di nakatubok na ginawa nakatubok na pamusarahan. Pasan-pasan di tanah kelambus saya ke hara sining pinakyano nga akan ako silimbaw kya ngaran-ngaran mato di takopi yang na dawat kya makyampun ako mantad pampad garam gisam timpuruluh tu iha nga tulun tulun ito mad amagidu mantad akasalaan kya pahing kura pata pinay tamang ito ko na dahat kalidasan tinan kumadi ko di papanaw da sasakayan isa do papanahan kya paglodat na papanaw tayo ka papahara tayo ka papatugol dat papanahan na kayo papayabak sa sakayan nga intangan pangawiyat ang ruda-ruda dat sa sakayan na kayo tayo ka itang birik-birik ya tayo ka tumaw dat karita ya tan ngawiyat ang sermin gibang wanan idataguangan ngay tabi na intan ngawiyat lisin na sa sakayan intan ngawiyat kad kayong tutunan manakod nawit na ka pangkukurak ya. Kasarita ko dat manamang dat katingiligan tinan sandari am nagi katingiligan nagi dat tulong da suway may dat sanang dat kapapasyan takaw may dat retan takaw dat pamandu berhemah kadig ya am kumari ko dit muli mantad pabanahan kapisanangan dat kulian mantad pabanahan tabinay intantan at kalanglangan da kayo intantan at kapapanahan da kayo may dat at ako kataguang di takopi asanang dat tarangod talinga kya. Amno itarat tabi na may ito ko na dahat tamay kaya papain sa dua takoy dit inu na pat it kablinghangan dat kapapasyan takaw may dat mga rumak kapamusarahan takaw aw mga saw dat datan dat karadya manigita daw amno itasadang tabi na may ito ko na gampiya kaya gampiya takaw tasasanang may ito ko na dah ingisama itinan takaw ingisama at kapapasyan takaw may dat asadangat ka papasyenta na takaw man tadi kanihab bay na amgisam da sa gigisam kya amgisam kapi salat kago tabi nay matadaha DJ Jirin assalamualaikum salam lesya madani hina ko padama tabi nay.

Ya pa haka kare no patutuno ko pera mo yon lohono gata. Nun suavia hino o param talo hari bulan sila katulo ruang hari bulan o param monom. Lohono susu gata siam ngaringgit o param limo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade ka sa li apat ngaringgit. Ano mga opor ang balungawsin sa kilogram? Gata kapingan grade karuo, talunga ringgit. Siam nga opor mapat ngawsin sa kilogram. Gata kantalan grade ka sa apat nga ringgit, apat nga opor amunom ngawsin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo, talunga ringgit, tulunga opor amsa ngawsin sa kilogram. Am gata si karap sa nga ringgit, limo ngawsin sa kilogram. Ang pahakaka aho hitu pinengkual no Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Pahakaka peli raim yun ang itarabilin mo yun, mayra WhatsApp mayra numbur loho sa siam limo valu siam o nom valu o nom a... O nom valu. Ang rais takapuntingnya sambil ngoho takapuru rimbay. Yohino rimbay inanmu vinunimu rimbay ri 11 stondel. Am sumunuhino bahu rimbay intori belton aping.

Ang Sayan, ang Kiningora, Kaningaw FM. Ito Ramon, Kampung Binanon na bawat. Pahayaman taga Onsoy.

Yo ba ka kansen datang noro kansen nating asamayon am kansen ang akan datang noro ampay liray men poyo angin no malabara sungoy rapat oro alasu. Ampakara mayra karita no tumala ah kaulonon ang pinuinan ang liwa-liwa ang kining ora mo ra radio kaniya FM. Ampay ko nangan pero rarangarangan taka timbul tawaw am Marius Antawor ranang ito rabilin mayra Facebook may kansen ra Romingo ramayon kansen nanti guys am sa Hulyo ko pa yo paing ko nang ramayon. Ampa kaka buli ka pang itarabilin mo yun mayra WhatsApp mayra numbur loho sa siyam lima valo siyam onong valo onong valo. Amrayus taka po ang kininga ora rimbay siyam nga taon rimbay ri edi andayol am sumunuhin na baho rimbay ri primus musri usam kando kalansanan mo.

0: kuau ko yung tiyanso. Kosan malau, tek bulos mo to.
1: Ay, amanci huang kuling ko. Ngiling akaray ko to, kamansi-mansi. Kando ulo. Nileng ahalan inintalan ko no. Sino sampa, ahung, hulok, kuliaway. Tamba pun sin. Tapi kando ulo matong may pahilong.
0: Oh, ko tiyanso. Paiklano rakin ng FM.
1: Oh, sino ki iklano ka ng FM to?
0: Iyo.
1: Ano nga, mdingo-ringo nga rakan ng FM to. Kakapan de ora ilo ake iklan.
0: Gini ane, dirun, kalau masaluk mangkir nga urakin ng FM. No, teleponi pegawai pemasaran di Loti, nombor telepon, usung balu tulu, talu-talu balu, usung balu rondo.
1: Ya uka, nonce yakino. Kalau ada kapandai ulu nasuangan datira, intok no karaiku tu.
0: Topot gini yang so, ati lain malupus lagi tiyo, masuang ulun mau pembalira kadai mutu, mabuli po yang balanjain muraki.
1: Pakuan wai.
0: Ma, bukan aku po.
1: Yuyu.
0: Ma, paikalani, teleponi am.
1: Yuyu.

Yo, bahag kagaping ko ng ramin ang kininga Ramora Radio, kininga FM, o niyakintok mo yun. Abali ka mayara frequency, siya mga po na mapatitik tulumiga hatsam. Abali ka po mayara mo, mayara aplikasi, RTM Click, am reporter radio, RTM. Ang pagkakabali ka po ang ito, rabilin mo yun, mayara WhatsApp, mayara nombor loho sa siyam, limo balo siyam, o nang balo, o nang balo. Ang pasuko, kupiwa bilin orang antaka. Kansayan do tanga oro DJ mangandoy aku MBI Sri Tanjung Binaung masaga mapasaboy bilin ko sondangarakan kini FM mulupo DJ Loy DJ Hex Om DJ On kansiwan mangandoy Om Atan Tanaw Muyun Raina DJ paning ko nang anam Yao kan senda kamayon riyon ampay ko nangan poyo riyon nangitora bilin mayara WhatsApp mai. Ampa kakara ista ka ponting guys amang kiringo ta kapura rimba rimba nomorot radio kini FM raka salula an rahu nomorot bagaimana takau monsoi.

Yo pa ka karena patutuno ko pira mo yung rondo aho panak na lumbak. Yo hinaulo na so ngano na siya mo'y panak na lumbak. Abuli ka mo'y rapahon pantahaan keningaw. Intororo ka sa sukura oro kalimo. Oro kasal sukura oro kaapat solo rasusua bintara jam kabalu sukura jam ko paramruh talunga pangamini datangan oro am solo ramai intara jam karwo sukura jam kaapat o paramlimo ngamini ramai amra oro kalimo solo rasusua bintara jam kabalu sukura jam ko paramsa rasusua am solo ramai intara jam karwo sukura jam kaapat o paramlimo ngamini ramai. Jadi pak kakau nasi hamoi panak lalumbak abeli kamatong rapahun pantahaan keningau. Am lumbak hinor kosong angin suup ra ulun-ulun aki lulu ra lumbak.

Ya pa ka pa ingkon ang ramyo nang kini ramora radio kini FM. Ang pangkon ang pero may nang itarabilin may ara Facebook am WhatsApp may. Ang pagkakaray no jam karo limang o param sa ngamin itramay ang nakasukutakan ni Raka Paparan no kasalulaan Rahu numerod ra oro hitu ang makiasyaw sinalay Rahu ika onsoy na rin ngamin ni Intorako. Am semuno itu rangan intakano rangan angkaraja DJ Atika ralom kasalulaan Rahu numelayu santai petang am harmonika. Amrawi stakapo ang kiningoh rarimbay naratian muki, rimbay intori molisikin, ang paparin no rimbay intori Edward Emmy Butitin. Am hiniakin torako au DJ Zaza la Malaysia Madani, paing konangan.